dados ti tiang matur ngangan cokori dewo jak sampun nang teh setatu ngeleng ngangipun imade. Ipun nak joh ring pudukuhan dijek kade genah ipun tongos ipun mangke nak tenuningin. Yang cokori dewo sarang di tiang mantan pacang mereka bes joh. Pun ikutnya mawinan sampun nang setatu ngeleng ngangipun imade aratu nak pun apiang. Nak cokori dewo ring puri. Ipun ring pudukuhan, doh pare pacang si do cokori dewo ketemu sareng ipun aratu di kote mawinan eling ang kayun cokori dewo. Siap.